Mosoma. Amuna yeye, koma sama kusa. Tanga, umbusa tanga, ne sama kusa.